at mga naglalagablab na balita dito po sa Pilipinas, maging sa ano? Maging sa ibang bansa, o nga pala, no? Tingnan muna natin dito sa international news. Ang Canada commits 5 million in aid as Venezuela reels from deadly earthquakes. So alam naman po natin, sa Venezuela, nagkaroon ng lindol. Itong kahapon lang yata, magkasunod po yun, 7.5 at saka 7.2, mga napakalakas na lindol. At marami po ang namatay. Ganun din sa Japan. Nagkaroon din po ng lindol sa Japan. At napakalakas din. So, babanggitin din natin na sa Pilipinas ay nagkaroon din po ng lindol nung kamakailan. Di po ba? So, yan po ay nasa international news. Ang Canada po ay magkukumit ng $5 million na aid sa Venezuela from deadly earthquakes. At sa ating iba pang mga balita, ngayong araw na ito, sa Pilipinas naman ay isa pang school attack sa Leyte, napigilan. Buti naman napigilan. Ang Pangulong Marcos heartbroken sa Tacloban shooting. So talaga naman pong nakakaano, 'di ba? Nakakalungkot talaga 'yan. Yung ating mga shooting tapos yung ating mga player na lunod. Di po ba na, sa dito sa yung Ateneo players na nalunod. So mga nakakalungkot po 'yan. And then ang Pangulong Marcos heartbroken nga daw po sa Tacloban shooting at ito po ay tagang napakalungkot maging sa komunidad at saka sa pamilya ng namatayan, di po ba? At ang Mary Grace Piatos witness sa Sara impeachment trial. Trillanes nagsampa ng cyber libel versus Cayetano, Marcoleta 18 Maleta at 18 Maleta Boys.

0: Sabi ng JJWC, 15 years old na shooter, tatanda na raw po sa kulungan. Yan at ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng ating Radio Pinoy 94.7 FM, yung ating tinatawag na Magandang Gabi Calgary. So magandang gabi po sa inyong lahat. At pakinggan muna natin, at ito muna, no, pakikita ko lang, yan ang kabuuan ng ating Radio Pinoy at saka ng Pinoy TV. Yan po ang ating mga sponsors. Unahin na natin ang Rolly Me, Countries Toyota, Alex South Point Toyota ni Alex Tayran, Aunt Reyes, ABM College, Pacifica Restaurant, ABHI, Greatway Financial, Ace Career College, Salad Master, Kia Straight Line Kia, Pathways Dental Clinic, at Bupay Yangtze, MTG Healthcare Academy, Mortgage by Cathy, UMAC Express Cargo, Forex Cargo, Alma Armada and Company, Greatway Financial, ang Forjans Logistics and Tours, J Sunrise Grill, Ice Skating Academy, Maxwell Realty ni Amarco Dail, Trip Tingle, ang ating Trico Homes, ang Raptors Autoglass, ang MD Law, Mera and Diego Law Firm, Race Immigration, Estilo Pilipino, at saka ang Pinas Brothers. Maraming maraming salamat po. At ito na po ang ating mga mahal na tagapagtangkilik.
1: Find you or pre-own na sasakyan? Halika, tulungan kita. Mamahalan ka ba sa vehicles? Meron kami. This is EV6. Walang makina? Walang gasolina? Naghahanap ka ba? 8-seater? Andito na, ang Kia Carnival.

up to $10,000 on in-stock EV Toyotas BZ, Prius plug-in, and RAV4 plug-in. Financing as low as 0% and no payment for 6 months OAC. For more information, tawagan po ang ating kaibigan, si Mr. Alex Taylaran sa 403-567-8888 or sa South or mag-log on sa southpointtoyota.com. Maraming salamat. Well, actually, mga kaibigan, ngayong araw na ito, ang ating special guest ay pakikita natin. Ayun, ito po ang aming special guest ngayong araw na ito, ang Trip Tingle. Special guest namin ay si Mandip. So kung meron po kayong mga question with regard to travel to Manila, pwede po kayong tumawag dyan, 587-600-0422. Balik tayo sa ating Radio Pinoy 94.7 FM, ang radio ng Pilipinas sa Calgary. At ang oras po natin ay alas 6:15. Ito na. Ang ating ito na pala, may mga comments na pala. Pero siguro mamaya pa natin babasahin. Sorry, medyo unahin muna natin ang ating mga weather. Yan, ang weather po namin. Alam niyo naman ang weather sa Calgary, medyo paiba-iba, di po ba? Parang 3 minutes sa mainit, 3 minutes na malamig. Parang ganon lang naman. Okay, ito po yung ating weather. Pakinggan natin. Weather. Alright, today it's gonna be high at 25 degrees Celsius. At ang pinakamababa po ay 10 degrees Celsius. Ngunit may banta ng 30% pag-ulan. Ang Biyernes din po ay 60% banta ng pag-ulan sa pinakamataas na temperaturang 21 degrees Celsius. Ang Saturday natin, 70% ng banta ng pag-ulan sa pinakamataas na temperaturang 20 degrees Celsius. Sa Sunday, sa akin pa, hindi, Friday, babalik ako dito, no? 60% ng pag-ulan, 21 degrees Celsius. So ang aking guest ay isa sa mga performers ng ating Philippine Calgary Summer Festival. Antayin niyo po 'yan, ipo-post natin 'yan dito sa ating page sa ating Pinoy Radio page. Makikita niyo po 'yan kung sino 'yung aking very special guest. So balik pa rin tayo. Weather. Ayun ang Sabado natin. Ang Saturday natin, it will be 70% chance of rain sa pinakamataas na temperaturang 20 degrees Celsius. Ang Sunday naman natin, 95%, sigurado to. Sigurado lang. Kasi meron pang 5%. Ha? May 5% pa na hindi pag-ulan. Pero 95%, malamang na talagang uulan yan. At ang ating temperatura ay 15 degrees Celsius. Ang Monday po natin, ito din. Siguradong sigurado, hindi man masyadong sigurado, pero sigurado din. 95% din po kasi ang kanyang banta sa 17 degrees Celsius ang pinakamataas na temperatura. So Tuesday, 70% ang banta na naman, 20 degrees Celsius. Tapos next Wednesday, 65%, 19 degrees Celsius ang pinakamataas na temperatura. And then Thursday, 10 degrees Celsius, wala nang pagbanta ito. Puro ano na to, araw. Puro araw na to. So, yan po ang ating maiinit at mga weather, malalamig na weather dito, at maulan na weather dito sa Calgary. Weather. Ang weather po natin ay hatid sa atin ng Pinoy Connection. 5,000 off on in-stock Tacomas and Tundras. Free winter tires and free tire and dream warranty on every sale. Free prepaid maintenance for 3 years. Free oil and filter offer for life. Rebates and discounts up to $10,000 on in-stock EV Toyotas, BZ, Prius plug-in, and RAV4 plug-in.

0: financing as low as 0% and no payment for 6 months OAC. For more information, tawagan po ang ating kaibigang si ang Pinoy Connection at your Toyota Giant. Count to use Toyota, 403-290-1111. Alright, meron tayong caller. Hello? Hello? Ayun, okay. So, tingnan natin kung makakapasok. Hello? Hello?
1: Hello?
0: Nawala. Ang ating, nawala ang ating... Okay, so...
2: Hello?
0: Ayan, ayan. Hello? Wait. Hello?
2: Hello, magandang gabi, Calgary. Hello,
0: kumusta na po kayo? Go ahead,
2: Yes. So, gusto ko lang pong basahin ng mga nanonood sa atin. We have 60 live viewers po right now. And hello kay Canada Roniel Domingo Navarro and family. Si Pastor Roniel Navarro and family, no? Sabi niya, blessed afternoon everyone. Mabuhay Radio Play Calgary. Magandang gabi Calgary. Shalom. And gusto ko lang pong batiin. Happy birthday to Vanessa Seaman and kay Pam Barnachea. And meron po tayong 59 live viewers. And andyan din po ang magandat kaakit-akit na si Miss Cathy Arellano. Hello, Tito Rhett and Tita Olet, sabi niya. Hello din, Cathy. Alam ko maraming show si Cathy. You can call Cathy and promote your shows and events. And andyan din po si O. Weckhead. Shout out po, Kuya GM.
0: Magandang gabi. Magandang gabi kay Owick Head and kay Miss Ruby Salahid.
2: Yes, opo. Magandang gabi sa inyo. Kakaiba pangalan niya, no? Tito Juan Manila, Owick Head. Mukhang naiintriga ako doon, ano?
0: Pag nakita natin ang personal, tatanungin natin, di ba?
2: Yes, alright. Opo. So, tangkilikin po natin ang ating mga Filipino-Canadian events, mga kababayan. At syempre, nandyan na ating kaibigan, ang head volunteer natin, si Chrissy Tabarangao and family sa Philippine Calgary Summer Festival on August 8 and 9. Nagaganapin sa Prairie Winds Park mula alauna hanggang alas 7 ng gabi. Everyone is invited po at naku, napakasaya. Napakasaya at marami pong makikita at mabibili dito, no? So, hello na rin sa kanyang mami at sa tita mo. Araw-araw na mamalingki yan. So, parati natin makikita yan.
0: Maraming pondo, namamalingki pala araw-araw.
2: Yes, oo, maraming pamalingki.
0: Maraming pamalingki.
2: Belated happy birthday to my nephew, Rob Rupert Lanusga. Okay, so happy birthday kay Rob Rupert Lanusga. Enjoy lang. And gusto ko lang i-welcome ang ating bagong sponsor, ang Trip Tingle. Hello to Mandip and to Saj. Okay, yes. So mamaya marami tayong tanong. Shout out to Rochelle and Beth of Alberta Business and Health Institute. At andyan din po si Nenny De Jesus, Taiwan, Manila, and it's summertime, sabi niya.
0: Yes, and, started yeah. Sunday, sa summertime, hindi natin na-i-announce.
2: Yes, at malapit po, magkakaroon tayo ng second showing ng kanyang documentary film, no? Ang titled Filipino Ka Ba? So that is due to insistent public demand. So babalik po yan, ang Filipino Ka Ba? And hello to Mario Leo Concepcion of Alberta at si Nick Marquez. Magandang gabi po sa lahat, sabi niya.
0: Si okay. Si Tata Tatsky Gascon.
2: Oh, hello beautiful.
0: Din po. Sabi ni Tata kay Diwata, hello din po.
2: Oh, okay. Yes. Yeah. So, the beautiful Tata Gascon.
0: Yes. Diwata ba 'to? Hindi to Diwata no? Ano siya?
2: Diyosa. Oh, yeah. Diyosa. Ang Diyosa ng bayan. Ang Diyosa ng bayan. Si Tata. Yes. Oo.
0: So, yan. Si Marinette. Ito. Nandito si Marinette.
2: Si Marinette.
0: Porquela Mendoza. Hello, Tito Rex.
2: Oh, yes. Oo. Punta kayo. Invited. Everyone is invited po sa Philippine Calgary Summer Festival. No? Appear kayo dyan. At

0: mag-happy-happy tayo. So, ayan. So, it's a free event po yan.
1: Ayan, sabi ni Miss Tata, hello po, Kuya JM.
0: Okay, hello din po, Tito, Tita, Tata, and kay Marinette, and yes. Families. Yes, opo.
1: Okay, may so, i-announce ka, may i-announce ka?
0: Ay, hindi, ang i-announce po natin, yun nga po, ang Philippine Calgary Summer Festival sa August 8 and 9. So, punta po kayo doon at ito po ay isang free event at meron po tayong patikim while food supply last, ano, Tito Juan Manila.
1: Yes!
0: So, marami tayong pa-contest dyan. Meron tayong...
1: Karaoke muna, karaoke! Karaoke contest!
0: Kwarta o maleta, kalderetang baka, cook-off contest.
1: Ayun, ayos!
0: Karaoke singing contest. And TikTok dance contest. Kung gusto sumali ni Tata doon sa kalderetang baka.
1: Oh, magaling magluto yan.
0: Oh,
1: magaling magluto
0: yes,
1: yan.
0: Magaling magluto yan si Tata.
1: Magaling
0: eh,
1: magluto yan.
0: Natin yan. Oo.
1: Okay.
0: Okay.
1: Sanay so, sa camping yan eh. Sa labas. Ha? Sanay sa camping sa labas. Kaya magaling magluto yan.
0: Oo.
1: Oh, oh, okay, oh, madam. Maraming yes. Maraming salamat sa'yo.
0: Maraming salamat po. Opo. Okay, thank you.
1: Okay, bye. At ulitin lang natin ang ating ano no, ang ating hello to Nenay Jesus. Hello to Nenay Jesus. So ang sinabi niya ay TikTok dance contest. Nandiyan po yung ating karaoke competition. Meron po diyan trophy at saka cash. So kung gusto niyo pong sumali, kailangan po kayong magpalista. At dito rin sa cook off contest ng kalderetang baka. So ito po ay hindi isang bandihado ang dadalin dito ha. Parang mga isang kilo lang. Hindi po kailangang maramihan. Titikman lang to ng tatlong tao. So bahala na kayo kung gano'ng karaming. Pero wag, hindi po isang bandihado inihiling natin. Kahit isang plato lang para matikman lang. Kung gano'ng kayo kasarap. Yung pagluluto ang ano dito ang ating tinitignan. At ang ating kwarta or maleta contest. Dito naman di kailangan magpalista. Ang kailangan lang po dito ay ano ay pumunta lang doon on time. On time lang po pumunta kayo doon tapos mag-uusap tayo siyempre, kwarta or maleta kung kasali na kayo pa ililista natin ang mga pangalan niyo. So pagtawag natin nandun po kayo dapat. All right, yan po ang ating ano, yan po ang ating mga pa-contest sa ating Philippine Calgary Summer Festival. Maraming salamat kay Madam Diwata sa kanyang pagtawag at mamaya lang po mga kapatid ay mapapakinggan na natin ang Trip Tingle. In the meantime, ito muna yung ating mga mahal na tagapagtangkilik.
2: Thank you. Mabuhay! Angelo Garcia po ng Straight Line Kia. Naghahanap ka ba ng brand new or pre-owned na sasakyan? Halika, tulungan kita. Mamahalan ka ba sa presyo ng gas? Naghahanap ng EV vehicles? Meron kami. This is EV6. Walang makina? Walang gasolina? Tipid sa lahat. Naghahanap ka ba ng sasakyan pang pamilya? 8-seater? Andito na, ang Kia Carnival.

0: At huwag po natin kalimutan ipagbunyi, ipagdiwang ang pagpapala at pag-ibig ng Diyos na ibinibigay po sa atin sa araw-araw. Mabuhay ang mga Pinoy! And God bless everybody! Maraming salamat!
1: The time is 7 p.m. You are listening to Fairchild Radio CHKF FM 94.7, a multicultural radio station in Calgary.